Amoun kwe gidi pouchi am ka pale a sou zafè nou ka jwe top bouyon mizik epi nou ka jwe soka. E sou kwen nou ka jwe top soka epi nou pa ka jwe ase bouyon. Paske zav, jema ou se ka pale a sou zafè mizik bouyon epi pa kwalifiye le zav. Ou te tan sa ide dia. Petet sa se yon bagay nou sa ni yon parol la sou osso ya la nou veling la. Kontro sa kouye osso ya la. Me, anou, pon yon de ti mizik, ok?